0: Omwami abye n'enyumba.
1: Nawe nawe.
0: Tusabe. Nyamuhanga mutoka byosi na muanyiri. Muaha Isidori Bakanja oyukutu musasi wiwe busana nawu. Yakagala kiririga amagali awalolako. Utuwatika ye itwe tukibuka embanji ngulu yengulumbuya yawu. Erilwa omobitego vienzi usitani neri chindabyo omubuwa tichabu omu mwami wetu Yesu Kristu mwala wawu yuliho neritabala nawu omubu umabuwa mtima mubu yirire. Nyamuhanga okoberemo neberemo.
1: Amen.
2: Amasako werimbere. Eriagalua liabana erinda busana nobwikiriryabo abo. Vino vilwire omomasako wakabere wa makabayo. Chehande chererinda omulondo mumbere. Itwa batukira okomulondo wa makumi abere. Eritwiria oko wa makumi asatu nomuuma. Vanzwa banyamuhanga muyire tuteya matwi tuhulikirire. Vuga mwami omuombe wawu anakuhulikirire. Okobirwebyo abalwana erinda abanasubeneko mobahambwa hauma na koyo wabo okwisondalyo mwami. Mobatuwa eririya enyama yengulube eyiganibwe bakatitibulwa omomete nomomikoba yende. Owere halamba kutsibu noyutorere erebukwa lisikire. Mwavya ininyinya wabo analangire. Abagalabiwe irinda bakahorera chiro chiyima. Mwahandira chomutima busana neriyiketero mwami. Mwahana obulimu umawo kubo. Omomu buge wa mabutwa wa bosokulu. Anaswiremo amalenge kanya mabuya. Mwabucha ilume amalenge kanya wabukali akabwera bwate. Sinyasi nga mwahimba wa mote omonda yage. Inje nyetabaha omutima noboyingo. Kandi inje nyetatonda ebitsuko byobulimu uma wokwinywe. Okweryo omuhangiki wechihuwo. Oyo watonda enzuko yomundu. Oyuluiremo enzuko yebiosi. Akasha basubuliraya omobuganyiri omutima noboyingo. Kundi hatya simu yitomene busana nebyalayirobewe. Andioko mwalenge kanya nerilangira echinywecho moluhabo. Neryo kunde omurere abya inyacheneho. Mwatamure mbaremba omobinywa besa. Naho mwamulaganira kutsebu. Akalahiria erimuyiramo muteke nerimutsemesya amasiganirya ebyabosokolo wewe erimuyiramo mwira nerimuha obukulu. Omuluana abere abeganitsomana na hake, omwami mwabugati nyinya asere hakuhi, mwamusaba ate ahani omuluana okwisabula obuyingo bwiwe. Abere abemusaba kutsibu, mwaliga erirembaremba mugala. Munamera eyari nerio akasekereria omwiti muhanyahanya omomubuge wabosokulu wabo, mwabugate mugala wage ngwirio bulie. Inje na kuheka mikera mwenda omonda, inje na kungaya virimo visatu, inje na kulisaya neriku kolia okolubolu neriku suga. Nga kulerera mwana waye levaya olubula nechihuo, levaya nebiosi kobirimo, uminye nyamuhanga komwa kokoti avyo akabutu chavo nechihanda chabandu kochine chetia. Siwubahe omwitioyo nikwa ulige oluholo ukatolera abagala benyu, nitoke erisha kusunga hauma na bagala benyu omobuganyiri. Abere anabibugecho omuluana inyabugati, mukali ndachi sinangatro uwa obuha mulibo mwame, naho ngo uwa obuha mulibo echalayero echabotata bahaba wana Musa. Naho iwe wayiyirire monzuko ya mali wawosi waba Ebrania, siwendesha bala okobyala vya nyamuhanga. Echo ni chinywa cha nyamuhanga. Nyamuhanga wasinja.

0: Omwami avyene nyum.
1: Nawarema.
0: Tosabe. Mwami, omutse meria Isidori Bakanza, oyuto musasewewe usana na Kristu. Muwamuha akagala kerevia. Muhatikani omwikolera nerihika okwichinda obwagali. Tukakusaba ekomunyo eno eyotwama byankirira. Ihire omumitima yetu mwakagala kahumererako. Omu Yesu Kristu mwami wetu. Omwami avyene nyu. Abahe omuyisa tata mugala na mutima mubuyirire. Muende na musibe nembolere yo mwami.
1: Namwanga wasija.

0: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yabere chinaho.
0: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, yikateka na ya makangiria, omumulalawe ekonomi de gestion, vano bakaka njibibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e Faculté de Medicine imene, okukangiria abanganga na wadokter. Hali siyasi jiribiki, eno ikakangira ya abasosi. Hane siyasi politiki ya administration, okumantira niko la mulalawe chipolitika, haumano kusondoribo mwuyi. E technique de développement durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare jengu la kulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya rei yemera. E siyasi de l'éducation, ikakangirira ya abarimu. Batima etrapo pipi, okukangirira abahimbi. Mine geologi, akakangirira ya abanzirere menya ekitaka ngachika emawachete ngachika tunga wanachete agronomi akakangirira ya abakorema na bantu ngabangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bantu ngabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo kunyagasa
1: hari na menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master ko Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste, Eastern Ka Butembo. Hariyahe, oko Eastern Ka.

karibu au karibu sana ngaba kukaya wa kiwa evanzo wa chumba chomoto vute mbune beni omu usema vinda kande saha munani ya umatirote kasabiche munawire kata mbitavu ya kero kwa maa katika kero ake erabu hapo kwa kovu nerivu wa uko vichaku tama vire nerichakule vire nevi ukeshiko nashi maa erindi fundu wa bahuri kivivaye bakari ya vande kutsevu na yashu ndakano asho mkamba ndekirashi kishi ne mtu hindi tuko shiko umerera nakande erionyesha oluko olwenyulo kwinje mu peperushaji wati hende cheno nuko luone kanene lwanzolo nje kutsevutsevu erisimaria yedevia tuwa mabohuri tiraka ndia shongo lwe shika kumakuma huku na huku nkoto na breba wala utuna chini mbanicho umachese chikali ta shongo lu eshere vile labo moka engero shongo lwe shabatala mu abaka kumakumashu ababa soma kengeshu uhuti wako chituwa che kembali kano abatala mu mu komunikasyo ya melala mbali mbali ya metra mbali mbali ngaba osramawa ba yunalitse vetuvushiko kwa radio moto butembo beni chende ne baba na uyunga shima abe tuwa vera helala helala yoko radio eno ya brevia nga hitita ya brevia nga helala hie kutina ya brevia helala ndake ndake ako mundu atienga shia heiria helala ya brevia omukatike emetuwa ya bandu omundu wakatombo kati na mabere ruwa kwe shesamuna ni ya mabike ya roho kwa chende chende buwa buwa kwa mnune ribu uko pita nyile vili esa tano ya mabihika ya roho kirechende cha masanduku ngibia na bilu waho ena yoko chende eche mabiro deliezo watu nga mkua na yako sevu wangavuli ya mwana luma keke akiwa nashi ehititre hiyo ni kwa na chende cherishimira nevo tata haba pukara wa asomsi kwa jomu lakonde achene mbati kavya ichi hirikirirwe abazamu batu baba asomsi ila biyo ya askofu uwe kutemone denye no abasomsho na baba katokere yinyigana bakare bya cyahe cyo bangakola mupaki radio cero ko cero isiyelima esho ndambye cyo tuhandikira rutino rwanze kingule radio kumbe watatsuko wa kinywa cy'nya muhanga ikigabo kikaba nuva ko tubutsebo eri ko hoye katingira batunga radio yina mutokota yina mutokota bakayinyigana bakayenda metere ya mauta shukura mbali mbali bakatsongelika nyasho mabike kambali sa metere ya bari tokoma kwa mulango ule hayo busi unne busana tu ni radimi tikale ka mukara wa ikale mbere sende bula riku keria na riku hachi kenzo cha mawa bas ni tuno wasinja baba mekolan ayo tuna mukole no ibona buwirire wetu bushobo sa ukabye mwaminifu mukashi yiko wawo mukashi yu herwe bukabye na busana kotebotebo bahuri kibiba evanzwa ngabashima bole bale babusana amache ndiche hende eche vieche la vire mwanyi handikira shonta kano nga mwanyi animo uma oyuanyi handikira tidamian atuwe mwania uka tukumbusha kwa nina tuliba lingure ngu kandutule nga beberewa na beberewa uka bulanga nichi ngo ye miri amboi kaya tuba nokoche huwa sana esa uka bitu kumbusha utino kandia karasi kakenjera ama buku abero wanza ritambolo mabote mbomu ya yo utimu uweni lewe chero chona vinyi na wote oko tupa ya ye ulie na abero na viwe chihendi echo edi imile ya ngalu ziko shi tupi viri mwa luwa nyehande kirana rinyi kunjako kwa watato utino muka reka baba ama buku au edi imile frako ngole na maruna ya levini mabuku angatosa chi angatosa o manamo uma o masegondere uli umusengiani alakini nga uli ya kushitupiviri esho uwavu esho uwavu eshi ebiere kumbe shabarewa kumbe wabri yako yola bole na rubia mahwereyo nilituwa mundu waka endale ya reha mkokovano watu nga nga endale ya rubu wacho na muna shimile haba nywa ni voto vya tuwe temu ya uluwa kwa wambu ii ama buku rinoka ndi avre la sevo tembo na wanyavu tembo bako mesavo ko njiko njiko kweno chale kina babu ranyi tinoka ndituwe babu titu kwa shabu habu hokovu nuka sunga na akarase kenjera esa halina assembly kayi kibao sikere cyabaneka sari kine kigali kina bakumbusha muna bure tukabye tarehe le 12 ari bo kiba tsakalindri escola ya mboka kenjera abantu basuba karase CSL machi bas kigali kina tasha suberera mo ngaba kumbusha babuti babuya babuti bali ketu babuti esa kwanze ikahika esa ha owe erisongo akayato akaka ya tembeno ane mulangiro mu mesogushi agaga shakumbuka ko kalangiro mu risore woma ashatumbuka tuyinyigane oluke ukasunga
vhuya uka uli vhukuma reoma reoma ogara sikakashinjere wavera wavana vakaso va ekara riambukanya ni riandumbi sana vatunga omona nyomo kumasendenge ndonga kiri avana ninga shimana vahuri kivivaye avanen ne mestre chef de zone wa masereka aba kantu kwa manda kendeke inashe chimirokovo ko ye general zairua ne waba maimani waba zalendo waba uliomobya swaba ya lukanga na aba bakatu semere vende vya tuko katuko bale kono bana ute kusuniteke bake bana mu kwa machine bacho moto ute mbone denyo ko shongulu no ko vende ngashe chimira omomolongo wa lukanga yere mulumya mbuyu muhuni nabandi abakaseba owe kimezio kora kona nyoko chibanda echa press ya vuma bo masanduku nabo baile dio sebala ola koyo ye musubao owe chitsuku ne museya owane nayo bakesa hondeba bakali bana mutu kwa mande kendeke omochehende echi kwa milite chino kute omonjinga eshongata shalolera ko batunga ngendere ngeriba la liria neto shaba kumbusha ebyo tuwabuwa akwa chende chiro okwefatana na mahano twaleta tukwabuwa tuteno omondo tuyitegaye ndeke kundi abantu bakabuha bokobuno abantu bakala bira ya bantu bahaise abantu babagere ruti cha bantu bobuhemba kandi sibe ndi batole chabo mona buwo kubukoni abo babere batombe mbekere no bukoni obone na bantu abakakuba mahaka kana ngeta shasubera omondo bera ngererwa ebyeki ebyo banganga bakatuhana na riri risima munganga omukulu okoti la meroti ya tuche descende ya kitsoku ni ana mtu tukama mahano kwa mano mwame wa kizuku yibati baka wa mbuno tuike kiraye na roba ndo baka nabi ya mpano batunga omachemi chaka vile cheno nga wawira miate ngoko tuanga yitua narisha suba omomiate eye tuana suberizamu

0: banzo ba hulikiriringa bwanyi tino nga ndatasha titre de l'appel bakaholao mamukaguo au coach ndichende mona babura mona sunga na sms mona temera bakawa mbu i ne kwenen yo mabuwe demia no ko bunyaga sakwerero ko bibisi biri ko na be si bwambulero mundu ke wanza wa ola chendu na chinachi inge yena bimbo bitwabere bagerera yena bimbo bitwabere bagerera batu ngo mabile bi mu nyumba manene ya butembo eno ni moye kwa 10 e nyumba yitemo lavabo wa mabi yale bya omo bya swabe nene ni moye kwa 10 omo manyumba na mulongo eyo mukabye munye jaga e ikeherekerera yabandu na jaga e yirinyuramo abibi abaritsa bya betya na muna babwera tukabarembaremba tutino batahe esaha tune mwikala eba tuha mahano bakatuha mahano ayo ibe kabwa mtu ya labirae wa bande nga kumbuka omunga ngamatu kumulire mshena ne okoyo bakahola mo project first eka white o ijene ya senisma donge obunyagasa na obwabandu obuyonzo obwabandu ne bitutimbireko na ertsunga magetse aba bere pata enema yeri pata mete we ama addiction abetse hero butukatse hako ertsungana na byonde ke kunde mtu wa yelebia tutino ama etse kwanza obuyingo na meke kabi obuyingo toma yelebia no bona be bokobya la nkoni warundi kunde ebyala wo mulango wo buli mutafu usi usi wote ikomobono nario wo mulango wo buli mtu abagula tutino omundu ebyala ne bendu bekolo ukaye wetukye tumie byala ukaye uria iwa tumie byala ukaye sunange watumie byala ukarema ewa tumie byala mtu wa utiriendi risutu ukatumie byala riendi ametoka ukaira mubiri atuka pima mfungo na byali bihira byo masofu tu byala zukana tumia na lyo munga kwa tuberati au munga tashaba subira mohake matu bodan batai na kitirutine kitirutine mwasirize matangalio ba kote yore kaholokera kote omabende bya songo komune mowo akizibwa kicho bakahola mo bola nero bandu bakabo bwoko bola ibo bwambo mbeno kandi omundu amerire na erimera ruri kauri arita epolemike abo bakahola mo mchanganyikano omo omo bitunga bandu mukabi munya bapomba abakai sheta abatitweni twa ebyonde mbere rungu ebyonde beturutur muko bora tuno bata munga ngamwe prestige atuno kundu tukakola mibiri obukonyo bu bukaye beko mushyo nyunza buka beka womona ni omo haja kubwa buka beka wa omo mikoyo buka serero mabetande buka serero no omo magetia wali omo mubere ati iyo buka yebeka omunga nga maendele ya elibu watino batrahibua omona na mababu iracho lobya nga luwedi ati nilubuko ni monye vuweta sho alama nga wandi makoni omundushare menya ati na ubuko ni ubu wa mabi wo mtu akaloma wa mahika kwa losalo wa mahika kwa rahala wa mabi hikako omubiri ushini elunyo ndobana donge uwa byabati omubiri ne lunye bunangi kine tsengi ko usi wa mabi hikako olususu wa mabi hikako atina ndi association na alama shema kuni awane nga wakawaida na watu ukana sunga bandu baba kayinyinya ni omama kamwe yo munyani omama kamwe atiye iwo luaya kulpitel ne ruba ye pima ave zengerwa betano kutabelebe ya mabihika hikana ne rpanda ko morero ne ruba kwero mwe bakahola mo izolma ewa byale kar ne ruma twana siyenda ndibwa ye libye muka shusulali mukoni na semu tulakula ko kunde obuli mukoni oyo akabi inyama ye kashipe nero matabi inyama hembi kwenu bukoni obo ibale byango bakemu au dunia batu baka yemu tunzisha ate matu weraje ate batunga ama shatu buratibwa eriji kakiria na vendo ver tresemble eriji kakiria batunga omoma kamwe mukole obuyonzo obuyonzo obo muleba ye kwanza ehibine mwere shokamba shomo katika maparcele unyusha erisanza kwa shonjemba mwere hara erisanza kwa vendo na mubye mukabiri hibine yondeke nibo achikuna na chamuyo moya mukana bokobyala embere sherebya enyuma sherebya enyuma she enyuma sherilwe kabine embere sheri nyonyesha ama bwat abyo twangana taluka kubyoko na bata hebo mama embere sheri bwambuka kukakalio na ruwa na bokobya embere sheri nyonyesha mwana edawa yusiye na eyerika kibania nario ba ulikira tubanzo nga bwanyite no muna rumachu nga bwanyite bata kumbe tumayuwa mahanu abanga ngaya kutsebutsirere buhabuhoko buno kundi no eri abantu bakabuhabuhoko buno eri buhabuhoko buno etwa nungana shalama nao mabiyalebia emia tsaban buka wa muhai watsa pika bwa mabina chita nebe ndibuka bina bya kwene ne batunga eh nario abantu bani wa mudamya no kundi ka ho mayirambi no mirire sari ukanyi tumanga babwera bi njenga buwabyo okoro ha ikanyi burayitino ekyo mwalola ko 2018 kundi omwaki oyo ali tuikiri tumye ko botembo kuno nacho twalola ko ko bandu bakasha ya toko melango yetu ya bibande bi masanduku chikali kina bu na ryo eri ruma kyende kino enzuma yikwa mwa ngendi bu wa ko kyendu chewoma ekikabu atiteno washale bolerwochi bakasha kole bulirechi bakasha kubwa kwa mbuchi kuti mu maisha wo muna gura bakaku bakakubwa kwa mbuchi eh amaisha wo muna gura bakaku ukawaza uti washabye wo lokote wote no bakasha kubwa kwa mbuchi ate mwanyaji yo abantu bakashiye bakabwa batwiki ayo yenzo mwe yo tukalumirako ngo bakasha kole burira mbuchi arsene kabisa bakakubwa kwa mbuchi kuti bakasha kubwa kwa mbuchi kotso amave holale na temwanyaji ya uyikindi biyechi abantu bakana buhabuhoko buno kweyi bakayitswa bupomba bakaera batu bakabuwa mungana bakabuwa ko bandi ko kitya kiti kashiyiwe twe ninjira mu biprive ya bande ekashiyiwe ni lusania bitunga ekashiyiwe ni lusania manyumba eh akayabura muka yobende utye kundi se telefone se sire nya tabere kiratibo ndiyo no damiano kandi ane munyu hano bwo abari tururabo hari na bakali basaba basabase ibi narunga iko mu nyumba muka ni abari turumana kandi kweshi enuma be eh ayo ni katuronda coach ni ni katuronda eri lwisi ani abandu esho nyenge habere esa ukashya hol bakashya bwambo yo mube hi wa muri ya kutaye nyenge habere ya muri ya peleka ya muri ya ye domi ye berta ya muri eh bakasha kuliburira coach
1: akakumbisiki kalu kujindumi lalo lo bazolo kwende bagwenyu bakani sokolo bazolo utize bamberekera hapo iba kwa la yaika hapo.

0: bakasha kuulebulira kochi sweli ikawa yeteno omachuruche muliolo nga shima kwanza bayeni abahikomo byaswa bakalamba yaromo byaswa byawekwe lukanga nabo ndi bayeni abakasha tukulokomya tineri tuhimbanda ekene ritule tuzabulinga buweticha abo bakana wamba haye mama langira bayeni babo bagama bihikeyo kande nibi na ibi bo ngaluna buwacho baba ini batu bapam ekiro choma babere iba ni mango olio bayeni aba na makomboka omumango olio mwabya mwamemo woma nalyo eba kata kertwa layo musahada owe pam akali bakayewe ticha abantu bemango olio lakini ama yetimbo mukatiye kwat ese mwahandikawa atese mwahandikawa watu ngamule ba abantu bakoche huwo ngoko basosira hasi zaidi sana abakaye wiramba bakabera abantu bembere abaringa bamizi babinyabetaka abaringa bakapita abone bantu bakana bisispeka omaka omako ndibake bakayisheta bakana kakiraya amaendelo kuti bakakiria ere byahori abantu ne obukake nobunyagasa nabyo ewasungi bakabuhabwa kwa bunwa ese muhandikawa lakini babere bashamufumbura iyo abari yahandikwa abari yahandikana mumwaliana wewe abari yahandikana mwala wewe abari yahandikana donge nerubabere bayapokera akantie muzima bamayafumbura ifwe oliemwa bwati ambose twahandikawa lakini oliemwa birusha yekibota na mwaliana wewe na mwala wewe na mutekulu abari yamuhandika ndi abantu bokocha abantu baoma baomerunji abantu bokocha yena yeti abantu bagakakira y'abantu mpaka sibaendeleye inge kote abantu bagakakira y'abantu mpaka bafrenebo nebilekini yoni anamuyerehera kuwulu omfano wakabere nabi nyina uti omundu nyina mwashi ne mundu mama yunyi buli okure dio kwa nenge ko bwirayo aya mpaster aya mpaster ne bya wabahorobe ebyo kazi yiwe enyakatira abantu mwakaroha nalo kandi yona utano ko dawa aikala mayakarwa nerubalaya nebabere enyakatira karuha mbuha fulani abere ya karuha wese muhika kwa mfulani yiwe choko dawa ya karuha achwa kina kwa bandu tra nalelebera tu sahari katowiwa lakisari katarebwa lakisari katowiwa lakini hania katarebwa amundu shangali kenye lungu kuti achekere lakini mwanga sakola chendwe cherechete tuchi kowibawa watu nga bakasha kulebulira kuti inge tuteri pima erohorekerera kwanza temwanya jengoma sende yitapa ko tsinde yisheta abantu banene bakabuwa mudamiano damiano damiano nje nyina yeshimo na buto munda ya baba wa yenyere mukwi obulie nje mapendo nyangiri abantu bakutubutsibu lakini olwanzo lwa lobe lobe ne bihiti yari rebe rebe rekende nyirira tsira kandi mbali kumuno donge abantu bakatsura ukabulango nibwangana kutsengo nichi ukanabia no murafiki nalio wayalangira murafiki ebaba katakiri kulushana nayo ngabwa kwa mfano ewe twe lukangeno tunayo na bandu na ngamwala wetu yelora omumombile watutu na lora abantu bakaba batusunge ba wazambe no tukalwa na lora ni mwala wetu ni mwala wetu wetu mukaji tule bana ba basungu ya lukangeno bana nyinya tuna Giovanni na Jenny kotu watu kalembera na tuti lakini abantu ukasunge ba wada myana se balisikiliza na lora tutaje horikira temwanyaje ya mwala wetu yelora ngwa kabuwa atiji
1: Engineer Laura Lukanga Menivier. Toti mikomariti kile kende tuna Damiano. Damiano, fuka malangira, ni mwana mwalu, uwene, akati mikande kukumasanduku. Japo bandu bakaba atu wakamu tura, lakini ye, anamu endelea ndeke. Nero fuka mufupanyi saya, nga masikini Lazaro na Chitunga. Donge, e Chitunga abene mundu, ina wate shofrangi shuluhunda. Nena nga bupalote, abukato suhire, bumahembe, lakini echamulia, abie sha witre, abie sha na kosa, lakini, ekosa iwe, hira anra Lazaro, yoko hekala hangu kera, lakini, eshombwa, esesukali abio. Nero chikate kitu watu chino, maisha wa munevire, kebero uonde. Inya mangane cheyo, kwa watu, mwemibu utuwa ndire nyamuhanga. Wendi muri cyenyi ngo kuyanzira echa kabera nyamangane cyeyo akatukumakoma yekanarangira oburika yiri mureneka donge mureneka akanarangira ko wendi muri cyenyi ngo kuyanzira ese wafanya obuhere mwanga bya mupe askofu onetu nuko muri kinyu kunde asanya muhanga amapokera matoleo wawo akabene kiyomberesha bandu nero chikale kitwa shimanga Damiano. Damiano ni mdu wa masanduku. Elukanga maya vero mundu wa chakamu duble. Shata atroka. Lakini Damiano, anamukanga ni mufano, muuma, elukanga. Okutuka, ember, elukanga mawe ira umorge. Damiano ni nyumba yo umorge. Neru, mufinase Damiano, evi shivi ya evyo. Hii Damiano, kwanenga Lazaro, yuka rokovre mundu. Hii Damiano, kwanenga Lazaro, Damiano nangana bwana akandishye ko malubula akandishye kwanga Bikira Maria kunde ni Damiano ni zala ba kashabya hinene Damiano mahala zala ba kashabya ngamia abandi balwe mangoliyo yakaya abandi balwe chekuka echerumba mrene hayi ni Damiano kandishye nda ngamu malaika ebyo shibye byo nama bashima bya busavesa tusabire Damiano basi Asha hekawa, alakini, achonga mtu mangako, nijendoche umu, ave ni kuraji. Omukazi si mrebola, abakasi nzi omudeye chebe, na abakasi, na unje njere mutemwe, oko Damiano. Vya basabesa, na mamuta kiremesha marefu, esha halanga zutunga, ena halanga Lazaro.
0: Wasinja lora kumbe Damiano esha halanga matini Lazaro, yoka chaviza yaba, andu lora matuha, mfano wa patro yichi tumbu yowari ya kaganira ye Lazaro yoko hekato ongo komeza ayabisha ute kosa nene lakini yaka kosa tu kareganira umachini yuka shia chimba chimba oho wewe moka reka yichi tumbu oyu ini tehike lovola siyari ya ute kosa nene kandishele na probleme na mundu wata umunduka na kuilakiwe batu unge kwa mnengo kongana ya sabidra kwenye nini tino batu ya mtu watika ye abantu bakaholera wase baute kirondo se baute kiruso kumbukuri mutruhe aho ngabi ningasabiriranga maskini Lazaro washinja lora ukanyongoza utino kumbi na shaulanga maskini Lazaro kundi asaba kawa mbwa shaulanga mubuyirire Lazaro munabwirene munyalo bola byo tukasungirana batunga bagashya kusungira ke saha ukashabiwa mabiri wako cyose no kutse bagashya kubwa kwa mbuki hani abantu bakayishetera ari abantu baheruha Aksanti sana, kumu waendele ya tuwa mukashi, yu nayu nikashi yuwe nanga. Hani ya vandu, haba kai shetera wabutawa, omonda yenyinyawa ulekini wabere henduka, ule mundu ukaheka embundu kutia mepanga, erebe lau kwa yechunguli ya vandu. Kashi ya uendele ya nayu tu, nayu nikazi yuwe na sana. Hani ya vandu, donji avandu, ni wambushi ukamola ba kuwa mubuli ya kutuwa vlanga olimo deni yu kutengu olimo chichibu donji akabu akana nyaka akiti romusu suwe riboleri yao so nima probleme ya mundu lakini wambula ba kunya wanzeri kuwangana kunya wanzeri njiromovi prive ya unya wanzeri njiromovi ya banavao unya wanzeri njiromovi ya kia hende chenyu si umo chia hende chenyu uwa vlanga eti kamulo mango nichi na uwende liane chotu uwende liane chotu nga kumbuka etiro kyo mu mundu mwana wati ambo foma ya ulubu palyo bwo wali adenga ati ambo tukabita kiriba rutiria mu bo mu bandu mo ya hivi esa uko bwo kwa mundu kwa cheve na rutikaze chama bibi chama ve esa chikako vendukira baba mama chikako vendukira ngendo swa sant ukavula nabo yo ndi kwavula nabo ungamero ama bwande kende kya tino watunga omungu necheyo Omungu yon nechi yo chikala ngira nechi, chikala ngira na kairi, chikala ngira na kahuka aku umuso karia. Chikala ngira na embuto yi heredali area. Omungu nechi yo. Nariyo nyamuanga kondishari ya sombe batunga. Esa tukaisho kwa choche no. Nga wabula chendo che omu. Obuku tunemu andu. Na omote ma echite wire si chinywa. Nge, na omote ma waka bisa vinywa, sabare menya echeke buwango nichi. Kwanya kwe rinani, kwanya kwe rahaba, ewa kona mabatunga. Basi, wawuli kiziba evanzwa, munashi nimero yae, ni 09-97-09-36-08. Emona ngaba hayo kumuso wa chihende chato cheno. Basi, emu anga nyeramuti ya nao. Ngaba shimavulevarevu, tukasha tukaendo muri, hano marewoma. Wakasha kulevulira kochi, ayo yenzuma yu muso, usubi umaisha huku wawu, na uleba yangu wakasha kulevulira kochi. Muna ure echeendenga ndabu eracha ho ewa kanyura Damiano mapendo kasereka masanduku iba wa asperawa ya wapunda ili uweche soko lukanga na mawanyi tenu wa chao chao.
2: L'autorité vient de Dieu. Mon conseiller.